0: chilina la chamcha ji che jamye shapru ji thukha tuge
1: taktari sholinge mota num je lu
0: mota tangu mari nyokta charo ri thingsa mota ma be ka la sha sa kha ba chi tu theme num thwa la ri yu sho thile nang ba ba ngi ji je lang go de je zo
1: che za na ga amrang se ya le yum chen du ga 미참에
0: 지주랑고대제죠.
2: 几杯苦油苦养不烫苦油了把做千不明为切苍面几过了盲掌熊的也不远。

mē Korea nāng zhuwa tā. Ēku Korea nāng yōng nā mē bū lā zhū nē, ēku rū jī shīk sāng wā chī bā tār tū nāng wā shī. Zhē sōng cō tāng tō kā chām nē dē yu kiā. Nīma tē kī xū bā nā, kōn zhū gu xī kiam nē, nyam tū rūp tī nīma dē wā rā chē jī. Nīmē kōn zhū kiāng sū rū pā rā tē jī, kōn zhū xī nē, chē cūp zhū ngāng kē nē zhō tī. Tē yāng nē sēr mē bā rā kūr mā nī lā chāng xū xū chī bā tī. Lekā chī nyung wē zhē sōng cū tīk tāp chē nē, cāng kā xī xī ngāng rāng kīm kī kō kār lō. Tuy nā sāng bē tām tī mā tū bē ā gu jī shīk pō lā sōng wā tār lō sīm mē tī wā rā kūr tī. Chī tī lō nē tā kīng kī chua tīr chī. Ā gu rū nē gō kēng gē bō tī gāng bā mē tī wē ā gu jē nē tī tū mī tī rāng kīm kī kō kār lī mē. Ā gu kō pio nē tā kīng kī gā chā tī sē bō shū rō lō. Gēbī wē tā kīng sō sū ā gu rū jī shīk xē mī tē nē mā chēn bā rā hōn tō rō. Ā gu tāp sē nē Hindu Madhu Hindu Kola Chansu Longgu Chung. Changkian ki Koro Lingma Nida Gebyu Namgur Hindu Gamne Denbar Kyurbada. Ku Akuru Nezu Te Masin Denbar Yinnam Si Yangyang Chibar Aku Go Daru Hindu Chu. Aku Tuanti Masin Denbar Yinba Gebyu Hindi Wala Dungsim Ki Kengxin Ku Ugrin Shikdangne. Ku Ki Mezi Dungse La Chinsha. Abju Tini Ki Kuran La Tengu Yuasha. Gebyu sim nang sangwe zu jik yue patar ku ne zu riri xie na agu hang ribdu teng ri sangxin. Teda ni aku chenyong yang meba xata ri. Gebyu xie patang degi ki xinbe war kebar chir men mu. Ne zu jik degi ki xie na yang hang sangda chue bar nge. Pula ki changgen damar xia ne polun ya na yang ku changgen yidun kangdu damar xia mebar. Ngu yu kengi chongba xigla damar xiagba rizhi gaibu agur xiebda. Agu tiwe suidab chewa ni, chongba ti lungba dike min minbar ko yong nan zhuwa ta, chi nan yongwa tinja yang yang xie di ngedian meba xig rizhi gaibu xie. Cemu sengi chongzo rinbe minbe lingdu gyuru. Agu ciringi du kukbe chibsu di, minba dukbu yu chuedu ribrib zamle mengun bati xindu nyam chungwar nang. Kui lupu jing diin me bara parmin darwa ni genmi gomi ki chuku shik tangzha. Kongyo ne ge ne lo chukju lakzam jebe lebe pen ma tokbar ne zu chenpu dinja larung takju chetab kanyang chengi me bada. Lebe nang pyome jiki ngodong ki gangshin. Pyome teni kui cedwa ma debu ti ngon yinba tili. Ji yin cha me cewe zumchun shik ngonba ti cha me da dungsim kanyin ye warga. Kyo ki titu ngaye nyamdu china taktari. Agu nguge gaxin, miktayang lunbar kyur. Sari siri chuedu cetua ki, kyo ki jiyang hamaguna nechu rangxin ki legwe chua su pegya zhugiri. Kesi kyo ki cangma hakuna zhugze chitutu zhugiri ji xeba kyo tu. Laplup mangwe cetua mati agur kachua shik denba zhayang. Samlu xibar dungdu agu gomong bar kyur. Nē chū ngē hā kō tsāruwa sēbū yīn xīndu ngē hā mā kō wā rā kāntrā sī gyūr gyō sām. Yāng mī nā ngē hā mā kō wē chū chē tī, kūnyī kī chāng yēn chī rāng nē, tōng mē jōk sā rā rāng chā jō dū chū bā yīn nā, tam jē rāng xīn kī lār sū yōng sē rwa yīn nā. Sē chū tē tā rā chē bā tī, ā gu tām būr tām bē chāng guā chūng sē lūk xī xī lā gyūr bā tā. Kū tā kīng tū bā tam jē jē dū chū gyū nyā. Chawa kangshi je tu jukdab che la, je be kyu chi gyu yang xin tu gawa xik xin. Agu zirin ki tangu che na, rangi samu damdi lo la jang ne, degi dang nam gyun dar nyam ne che nyam ya, tenra chi xin tu kakbar nang. Degi ki zum tse tse ngang, kwa la char jimbar yong na, kyu me gyu ser war te. Kyu rangi che dang di cambu chung ma su nyam ne, degi la temu tser zam che nyam ya. Dongi bakba yongsu rengba dardu gyurne kemu shurgime. Kyo che tuba ni changgengi goro zijik meshu gyutiri. Tuyantu deyang kyo halam dung matubar gyuru. Changgeng damar shakbe goro tuyaji, agu tadung lungda igyu nyambe loshik jangne, kimla logbe ang tangboro changgeng dey yume dey.
titu ngangzab chiwe kwe lakbe kala manye bar dalne. Depzik che jikpur zine shakbe wanju ta, chuba ta, sangi singi suyba ta. Kwe kyungku yongzwa kangsar pangyang, genche lukbe jaksam surge mati manye. Agu cilin shakumba hindu sala ge. Gatong zongchong ki chakan changkan ni jige zadan zishin tang zawar chimang tuchin. Zongchong ki mingmang chiwa apsar cawe, degi changkan ki zhenpo chika zang saja xian le rochu sarpa nyongwar chin. Nin teda nang degi gibu kyunen meba teyang, tangto chakan nang ki zhenpo chinyong tuchin be yinde. Chakan xianda ki chong tarixin geba tongdu, todu jema de chachan se le tangka meba kyur. 다자 명심의 용사 어쿠시 인시 대단한 어구 홉디 균네 닝강 깨자 미슈바르 흔톤네드 어구 창견기 거디 하코와 민냠도 대기 토바사네 콜라 지시에 지지 지두 대기기 카마자 콩라 어구 카야사 식제네 유여바치 소외난 슈리 마치 탐미 인베 깨자퓨 어구 대기라 깨자 퇴바 치직견 미슈베 kāngrē tam nī tīwē mū mē gu. Ākū tēnzhā qī zām qē nā dējī gī lō sīm tē zām gī mē tī xīng, mū tā nā ākū rāng lā kāp tūng cī gā tōng rē chāng wār qē tī. Nzhā mē bē kāngrā tī rī gī mō gyū bē līng rī gē nē, cō wā rā chō chū tē nē mē nāng chār xīng. Mū ngiān dār gī lē gā kē chī xū nī, pū lā qī nē ngiān chāng kā zū qī mī yāng yāng zī gu tī shē. 차장 통계 타토르 카시엘의 메바티달라 빈기 콥식시티 카야 제투기 유바다. 모양 초와 틴자르 가부 유바시. 전부 미투 차강기 고카르데네 미키 네디미 네퍼기 바르기와다. 네퍼기 미 네디 바르수신. 락바르도 차강기 고가균의 조켄 종종기 포문텐주 우수기 취시양 니기슈. 원디 대기기 빈기 소화 틴자 계도 마죽바 모킴라 로당디 어큐 원나베 넘주르 장슈슈티 카야치도 주보다 랑니기 레미 수테앙 차간 송신 샘튼 첸데 대기기 풀라 첸네 서리스리 척두 고 신네 로알레 풀라기 구즈기 쿠마시기 낭네 뇌 착박하시에 뛰네 조악지 띵도 샤디 Kenglum ki miki deji la tawar che jing, deji gane gaya gyakro che na nyam. Wende deji che toa ki nar ta chu ne, se tong yang tsorwa nyam xing duwa kyurba dar tu nang. Mö ta de ngang zui dinja xig rigu che che nye ki chankar yang soksir dang xing. Wende drog che ding ki ngu jen jen tu tong du, tong men jing na tang nong gyu kalil la mebar kyur gyang. Mö ngün zui ne sam zui che be zhona te zhawa tuto du ma chung. Pula ki mikde guwe deji ki zhuak zi dingi ngü le changa gyak zam che bada. Mö tuja tang tongja chungwe chongsip ki pomo tenzu nangxin zomor qima mangbu chuji ngü lor ni jigla zi tuwa ki rezi che ne ziwa tenzha ma che bar. Shiga qenbu nyerba shikdang zhawar ngü chakba teda ki gor nga lor tang jolor susur jikji. Ancha ne cabu chakbe zikur duyndi. Mala debu nianzam ting nisum cheji. Mö ngole zumdan chamushik chukzam ngöne. Ngü teda yangyar pulaki duyndu budi dang. Dostadu kyu chongba ozishi insirisha. Degi ki dike matu chakdoa ki nangwa chenbushik chungwa tini rangi kone zordu. Mö, kesi moran qin yu na zhebu kanzha shik yung mi xin du xin tu qi. Maza yu ne cong gem na ngan zui nying kan ka le geba le chakwa du ga. Ka ne reng xin ki te we dam ti de ji ki ngö ne xu sam sam mi. Ka sa mö ta tung pu la lua li ma ni la ang tang bor chang yen qi lin xo se gu sam ne de yu bada. Ke kyung kari chung rung e gu ja la nye bar du e gur qi zhu gu sam ne de yu qi. Mö simche tenzha tikdab che la, lingja tang si dungi sowa shig ge gu samne deyu. Wendi ngui la changa gyakbe ge chi yuntir, mö ngui ne shu sambe gecha jizir lepchi gyur. Ten lo yin,

0: Lui se banan ken se mo kham sam.
1: Okay, ten to la kham sam. Yo pa tele ma jen yu ge la.
0: No ma jen yu rin chen har shu na.
1: Da tren da ge la, yo ga tong jin ne ji ge du.
0: Yes. Da wa se la de sen na chi ji shi be su se tang bu pe yu shi be de su pe ya yi na.
1: To che da sen ke tang wu de ng re ta ni fo ne na mo shu de je da ngu du ji na kong ge la. Je ta ta de tang do ni. Ji ta ki ba de na ge da tu shi la da ge jin da la ge pa sa la.
0: Yes, sir.
1: No, I guess I don't need to lie.
2: I'm going to go to the house.
0: Let's see.

0: lata jiga la.
1: Nese, to jina shuyin.
0: Lata jiga, na gila, jukdu yina nyampu ni. Nese, ti yina, yagdo yagze ta, tarjia pisum togo yung, tashi mindu shuyo gila.
1: Nese, to chi.
0: Lata jiga, ta togon namishi siure dule, lasa nirma toa la.
1: Nga, ozhi xia la. Nese, to jina shuyin, shudin jago.
0: Nese, ona shudin jago gila.
1: Na. Loi sembo kham sam.
2: Kunga sa ge jin de la.
1: No gu yu jin su chen ha shu na.
2: Ne mi bian ju su ye ge lo.
1: Ne se, den ju na se ba ken yin na.
2: Es ni la.
1: Ne se lo. Ni sen nan chi ji xu be pe yu xi be song xie ding kan gen so pe a yin na.
2: Ne se ge de ni yan bu ye ge le de sang gu de ge de tang de ni yan bu ye le zhen su zhong wa ge jin de la kan gen so no we ge la. Tengke tsangmu da, ani kaba judi nange ge da wadra zi la da, ge basa la ge zo chebe, ge la tengke le pyo ge nyi la.
1: Nese?
2: Nese ge la, an di ne, loha shu yu be, jo wang, long zi sen to, jo wang zi la da, ani, shige zi sa kya shu yu be, ne som chok la zi, an di ne, le sa shu yu be, jo da wadra le pyo ge nyi la.
1: Nese?
2: Ani, kutu tsangmu lo, ani,
1: Lo sabdi na la ku tu se tan ta kin ta chin ju se yo we te chi min du shu yin ge la ne se lo ani ge la o se ta ri ju se ta de lo sun se han che je na yu na ge la ti tang go sam ju ge ne o ka sa o ka sa ti ka sa ti lo ka sin ge sa ta o sam ju ge la ne se lo lo ga yi ge me do ne se lo
2: Tak
1: kira saya sih dah tadi
2: berbela.
1: Jujur, susah kerja na.
2: Kira yang kita ambil tanggung sama
1: sekali lah. Nase,

0: No, sen nam chong nan chu tan sen xin me sung se di na nim chong la ne da na me lo ro ge ju ge ge ta su lu se yum ge cham jong se bi yi sung se di na kong nan nan chu sing in chong bu le sin in be den ju la ne ge ji rong chen ke sing in chong bu chong nim ju na ba ta jian na shu yi no mo tu dao zhi xin lai le sen na shu nan ken ke sen bu xie ba tie dong han na zhi dun de shu yin lu yin zhe mo kan sam
1: jing mo den zhe jian dao zhi xin la na zan re nim jin ru zan re ne ka ba jie yi jing mo de bu yin be
0: de bu yin
1: No, just the listen.
0: Yes, sir. No, sen nam chong chuni sen na chi chi shu be pe yu si be sung se di kong la sen yin chou bu hou ne yin be dao a ci la ta xing zi ne yin be mi ma wen du la ta ne xin he zi ne yin be gu ru la ta dian zhu la nim tun zhu la jian ne xie ba yu jie zhi gu nan su mo tu yu nan chui kyun ki di gu yu jie ni sen na shu nan ken ki sen yin chou bu cha mi lo hui ku de ren shu ne kong ne yin na li sen zo yong bu kan san xiam ki sung se di qi nga 培育创作中的预备创作中的谈判并且连接了培育因素那些南总连图培育系列松懈地及森南图

0: ཙམ ཡོབ ཤིན སིང གི ལིང གི ཤམ གི ལེ ཚན ནང ལིང གི ཚུ པོ གོ ཙོང ཐུ རིང ནས ཆ ལེ ནང ཡོ ཡོ བའི སུན མོ ཆུ ལ ལ པོ གོ ཙོང གི ལོ གུ དང རིང ནས ཡུ གོ ཆེ ཐེ ལ ཅན ཆུ བའི ཇི བོ ཐེ དུང གི ཡིན པའི ལིང གི ཚུ ཇི བོ ཐེ ཅི ཚན ན དང
1: ང ཚོ་ཕོ་ཟོང་ལ་ཡུ་ཇོང་པ་ཕེ་ཆ་ན་ཡུལ་ལ་ཁ་ནང་ཚོ་ལོ་ཇུ་གི་ཐོན་ལ་ཁེན་ན་བེ་གི་ཇ་པོ་དང་པོ་ཉར་ཚན་པོ་སྭ་ལ་ཏ་ཐུང་སྭ་དམ་སྣ་ཨ་ནེ་ང་ཚོ་པོ་མི་ཡུལ་ལ་ཡིན་སེ་དེ་ལི་ཡིན་བུ་ལ་གང་གི་ག་ཆ་ནོ་ལ་རེ་ཡེན་དག་གི་བེ་གི་ལོ་ཇུ་རེ་ཡུ་ཆང་སྭ་ད་ཨ་ནེ་དེ་ཚོ་གི་ལོ་ཇུ་གི་དེ་མང་པོ dini manchuk hisu ya dini ore. Tanga tu manchuk hisu kwa dali dini, dini dini isa na ya dianpan kungzen zambas dini hitu ma le. Po gita misen mirob ki dini, dengu nganchi barasung dini dini mirob ni mirob kasu zi zomi jabe ki dini po ki chunjung, po lo ju, isa nana ya kasi bu dini ore. Tanya tu zambas ya de, ko chungsa de da nganchi po zong ki jamukha, asisa da, naso nga zo sari telimi jamukha se gwar. Tate jamukha sa da, chungdi la nga zo jamukha sa sa tangle, jamuk zun se ni, da bumi ki tani chingsang chanjung, jebi ki bumi ki chingsang doka ayna, tendu sungdong la sa tani yawasa, tani xie suno. Tegi nong chung le da, ko ke jamuk zun de le tani bukgu tani chung war isi. Bukgu ki nong chung le da, ko ke bu chunga de le tani uberas. Tini ki mingto ya do. Kwa ki padali mingi pachi ngonzo bo chunyuk lo junu le manya ubera se. Tini ki yao ki tsena manya ubera da yung ki tsena jamu zunsa a teke nonsho le bupun gu chunga nonsho le bu ki chungda ubera se a tini si chunga desu. Te chunga le na kwa ki tini zubo ki cha chui dan tini deso nono ina bo chunshu ina ya kwa ki zubdok dan me ki tini tau nga nida tu ze dan tini yena manda le ji. Tini chung, lo juu ki ten nung shule tini yung ki ching khala laipa se, tini kye maa chung tuli na kango songa ya qop tuli tini ra. Cha suyo chawa chawa se, tini lapa gung zuku paru li na, tini xapa ki tini phan dhe dili. Aso nga zi cha tini chu cha namja ki lapa tuni na, ho tini yo cha. Tini tini kanto chung mi sa zi, tanti chi tangi mi tili rimi to se. Tini top chi na mi tini ya chepo cha na, ane yena manda li ki de man soli pento tina yung ye che. Top chi na su chi ki la ma hi li ki tini. Kwa tini yuigi yuching tini sungda cheha chungyo tini jinghingi mi tini mayili tini unsa desu. Tini indi tanga zi tini chungchung tini tini kwa tini mebaji mazo na da yamana tari nga jampyo zungi na tini maji tini kya na ya chepo cha na nga zi la kesa ma desu. Tini zi yumi suga da degi lo juigi tini juba resu tini tiga sabata bada zi juga sa jubsa juba resu tini tiga. Tini pachi tanga zi bumi ki kakili zina pyo desu da. Jampe zungi na jio. Jampe zungi na zungi na jio dini che dili ane ko gungpo na jie, ane gungpo na jie dini dapo na jie, ane zangha ya dini qiba resi. Wadini xie sui nuk. Ane dini zangha ya qiba rin dili di ko le ta ngon zi baya ge mi le ane ji ju ki dini ngon zi jing hi da ane ji ju ki dini hong zi na zong hi dini ki ki ki li zi gu ji sa dama suna ngo zo sa maib di go le dini chan di le dini ngon zi yang nung gi yu le 먼저 처리기선은 다 여기 시진 중인데 투발에서 처리기선은 아 되네 소총기 축총기 되네 믿음을 체벌했어요. 어디니 시선도. 되네 시에 그 되네 코 아니 저 가난한 용이 있으더니 예 깨졌지 걸었나? 그래서 깨다 바지 쳐서 말해. 깨다 말도 또 부위 유래 가서 원래 되는 저기 제일 나는 분 저거 주제 거든이 용이 있으비기다. 거기 편석이 라빠게 라다도 맞은 되니 지어서 제거는 내 파체데 제거는 당간지 아 팀라이는데네 나지 빼래되네 제만도 맞으나 아 이제 땅이는다 당간지게 아 잡어도 맞으나 때는 땅이는다 선에 아니 소마한다게 상만은데 함상 그거 되게 제제 해 그러나서 로직이 된 노즐에 파게자 수히스게 가는 가는 힘이 어쳐드는 가는 용에서 하다더니 아 나지 빼게 되네 잡어지 아니 아 양은 저 또도 투데 간다요 어디니 게 봐도 왜 저리 렌들이게 되네 로직이 된 노래 맞았더니다 dini indi daya khadu ki nisindu mazo dini jimundi le, an koranzo ki hingi tshu ji ji, nyato khali ya ji, dini

0: kundule, anang ngan se nyasa zangwa se, dindigi dini min toli ki loju dindida. Da ngan se loa ge ya nung se, anang koto kala ka lasin lunga nung se, iki diri tiki. Da ngan se pomi ge ya nung se, lasin lunga nung, o diri tiki. Da de ngan se mwema ge dini loju ki dede ka hinule, ya nung ge, ya loa ha ya nung ge lung de, lasin lunga nung, ngasa lung te ya da, yanju ye ba da yanju me ba, o min tisi te ya da. Tak jalan tu, nanti kalau dah lahir lunga lunte nanti, lahir lunga asal lunte nanti, lahir lunga lunte nanti, kanda kota, iye kita ni zatan jiwa tu mada, ni kau ni dah yang kita leh ni tu nampak je cegah cegah sama le. Mama nanti, ta beri ke inanda, saja su inanda, ta rongke payu tu ni yaje, mewul tu ni cium kau le ina, rongke payu tu tu ni mebo, kita ni nusa ke, tu ni yul tu ni tenso cewa na, ane Jemino ke tenten je che dole ya mama ke phaye ji min de rong du sa sa cha ta le din di ta we lu su din di phaje pe ge lo ju yin nan da ane ga na ja ge lo ju yin nan da phaje din di lo ju din du din ngon zo da ta ji zo na phaje din ngon zo nya chu zen bo de din ko la ha ya lu le chi mi ko le na ane phaje rong ke phaye bo yu ge yang sa wa de jemino ke che do an ngon zo la ha le ya yang sa mi din di ta le min na sa ne ge din ngi din na phaje de so le 지망하지 가야 사회 신주다 지지지구 같은 두상에
1: 대미 갸주 친구 벌럽 치치위 돌수 강기 흠보 림신 틈포파
2: Kolye

Shingbo na ara so lupa yina. Shingbo ro nabu cha ni jie so tapsi kang che gya. Chui nabu ti supta mi za ti ti yi sa neng yu kye chenpu yin. Tadung, kyuri ki Shingbo lakta do ju ga Shingbo ro dong bara ju su mi bara ti na kambu zi nye ta cho so lu di lakta bu se mi ti kam san ta. 他传播永远民众全把七个月把人想得那么错孔托天界村先出发提名宁主创业在于总体新博的日刊新体九节村的所当提人谈所我最需不应

0: yan lebi kuju ya tuk cha kuju tu zola juan ya semu ji ji ya dosi so chua ya nika dinti yorba dana shingi nga nazuki ini lu mengi tuzi chashane kanko tuzi birnyo ane menji maje kodi menji maje chashane lu mengi kuru tsunami ya dinti cha
1: zui
0: mengi cha tsunami mengi cha tuba kop dinti zu chokidu waya chokidu waya mo ye ye chok mendo sin dinti dwa mo yu rungu menji maje chashya yu yingi dāna shīngi ngā nā zhūgī yū rungū mēnjī mājī shā nā kāshī bēt gugū jēn zhū yīndirī shā gudwā
1: o rā shā rā shā
0: tū yu dā gugū jēn nā kāshī nā jējī jēn zhū yīndirī shā gudwā
1: yes, yes, yes tā tī yīnē lē kīrāngī tū tō lī yā mēnjū mā nā bī nā tān chū dē yā tā nē shī tī yīnē lē nī rī shī mā dē bā tsab chī rū shī jē kā jī yīnē sū sū sō dē lē chō yā rī bā lō tā kā shē tū nā lō chē bī nā tā dīn chē sī rū chī nā tā dīn chē jī yīn tū zhōn bā tā dē yā nā sū chā yā dīn chē sī mjī lā sō yā nā ngī shī mē dīn chē gē nā tā tī chā shān tā kā rī gō nyēn rī tō wān tā tū yā ngō chē bī nā kīrāng dī rū chī zā mā yīn bā rī yā dī nē rīm shī rīm shī tā nā tā sīm kām tā kāng jī tē tā tē gā chō wā chū yī tū zhōn bā dī tū yā tū nā chī nā jē tū tō lī mēng gā lī yā pī yā yī nē rī tā ngā ngī shī ngī dī tū yā ngī mēng chū yā nā yā dī kē chī mū shī rī chā rī tō wān Les les, ta kentram ne de yine le, kuali amci la shum neng si, ta de yuwa ngune shunye le due che tang, parke, me lung si che tang na zu na se ku ma zho we kienge, yuwa yine le sum zam yub dintre si resha, ta dintre san za ne si tita le ya ta yang, na zu su ju shunye min du, ta men ju si na gu gu yubi na, yang kentre si na na, ya gu yu na le.
0: Ta kentram due che je, me lung che parke che, se gong da, ta zu kena chi cha ne zha buri cha zhu yu
1: re. Les.
0: Ani kentram ki due che de la, ina na zu, yuna kandiyā sūnyā, tiyo tu jina lūm tāng tātsa tāra sūnyā rī.
1: Yes.
0: Yini yāng jī ngā rāngzhū kī, mēnjī jī gu dzū kato nī jī gu lūm tāng tātsa tāyā dīndrī, kato nī jē gu nī, kato mēnjī jē dīndrī jī gu mā rī. Kōsī yini jī ngā rāngzhū kī, shūng kūrī nā nī, sō jū dī, sē jū mēnjī shī sī nī, nī lā sē tāng chū lāng kā nī mēnjī jē, rūwā, chūng chūng gu dī. Sē tāng chū lāng kā nī kā dē kā dē jē, sū sū kā rā kā rā jē gu dī guay, kā lā kā rā kā rā tē nī yā gu dī guay, kā rā kā rā tē zī, dzēm nī kā yā gu dī guay, dīndrī sī ngī rī.
1: Nice.
0: Tu sinti sege kone jene shogo, zulungomo, rasha, pasha so, ini ngosi wiri. Daga na shingi ini ronga wiri, ngaranzu ki danda sheyar je tunji tamen ri tizu, nabi ri, ngami ri tindri. Tizu tezu, ini zinya. Daga na shingi ini kala chola chun dimi ri tindri tuya, chujugi. Daga na shingi gyundu ni ngaranzu ki kibala ini chujuji ya, kiti tindri. Yang kashi kudu bante, kukama bi tui yaar
1: di dinti
0: dinduwa
1: kia
0: bai tui dinti dinti
1: tirigasi na shun chui le ya yang jime na kutung kangpa di yaa tun tun chingyan dhe shibal
0: zhila
1: yang kashen kibay boru dige kanga tongpa sha nye wata di
0: tuzo yoy kibay kyaa da di shiduwa
1: o zhizhi
0: nika sabi chi shiduwa daga na shingi ini jige ananzu ki chui lam gane chani ini kintram doji di cha chani ligu na kashi ni lole gyurungu yo lole di dinti dinti dhe shiba
1: zhizhi
0: ligi wangi daga na shingi kashi yang kaba gyurungu te dinti da tisha kaba danyi di bepshib jiru ba
1: shu zan
0: jige kingo ni jibu ni ganga kaba ngokun di yisha ra riba
1: risha risha
0: daga na shingi ini jawa di shi shu chenpe yindi kashi chonle da to zhige togu yutinda ini kaba ki di jige yuwa riti ini yang jige no tezu tezu
1: tse renbu rishi ba
0: tse renbu rishi kuya riba
1: zhizhi
0: yuan zham ki ini jige nyesi gaya da tezu jimbo pasu chunda jaya da tenre jaya na yao duwa
1: shu zan lesnes
0: tenre jaya ta mienge kune jaya shana ini jige sinru danyi la soba sambe nabu soba dobsen gebo ni yung ta nga nazu ki zan nimba chasan sari shi zunya da samno da aga nishu da mudi nyanga da mudi dinju da kenram di tome di su ini jige na tangdo ini su jo na jibit nire shu jido diigo di ini bogar jubi rito chuzi ki mien tenre donya da dos pasu di chi yur sha ngaranzu ki jie ki nani cha shane da mede ki tansani ini mede ki ke pinje shirama jo ini ya shini jie ka lorwa seju minja shisa gurindu yuyundi jie ka nani cha shane ini jige jizi la danda kondo shubita chari kentram doje ki nazi do la ini doyo tu jena lumdang ini tazi dar sumbar ba lumda tazi dar sumdi jin lumdi de kya kato ya lum bet chulum di de bet jingo bat zu sene ya nima de je udon ha go je jigdwa ani ya longi me de de komo de de na lo kore ki ne la pa ja dang na shi ki lum jo sa ne ni de so le sa de ni ye yong ki chu ji da zhe ju de de si ni er zhe ya de de lun ju da zhe ju de ju pu ni de de da ya de ni yi yu ji de de ji ya xin da Ani kondo sumba tar chaki targa, da tante nyuindike jambeche erwa. Jambeche ke mani ini yaa tsukche targa dinte kya, tatsa dinte. Daga na shingi kenra minlun chasha ne, ani chaki da di longzita, 진슈다 개미기 자득이 있다야
1: 지지거 봐
0: 때네기 디마제니 이니 코레기 내서 매야 지기 그 기지 라라 매야 된데 어 진지인 진지기 내서 매야 어 진지기 내서 매 코레기 추즈 어 된지기 내도다 이니 뜻수기 부지 내도다 뜻좀 매야
1: 레슬레슬
0: 바르도 예비나 주나 그랬으니 아니 바르도 께나 초도 자존 자스스므레 봐 자존 자존 지슈스 자존 지슈스니 아니 지기 정기나니 레앙아이나니 자존된 되지야
1: 그러나
0: 아니 당나 신기 제기나니 자란 공다 셰버다 자리 롬된 되죠 주제된 되슈 된데 주부된 되죠 되지야 아니 기부 드메나 고래코도 제베코도 로조야 차제야 된지야 아니 매도 혼나 다르다 줄은 자수요리 다가다 줄은 근데 조선 안 하죠기 매도 혼나 제기나니 이니 다가디 녀단 공도 쉬다 이니 지기 개메기자 뜻도야 알아 당내 신기 매기 롱즈든 됐다야 줄룸딜 룸나슈야 룸나슈 가서 룸가라 아니 저기 원색이 매도 가자야 저기 러리세르보 당내 신기 네 신아세르보 당내 신기 밤비 세니라 슈보 당내 신기 가나 저기 달리세르보 두저 가자야 룸나 가자든 저 가네지 매 뒤중아 요르와 뒤중아에 가라 아니 매 신다드데 네 저기 원질 조이베든 저 가네지야
1: 네
0: 진짜 좋아를 지르셨어
1: Yes, yes, well. Ta ngana zu nam ju choye na shu mne le kong le amji la sunya nang shi kesi kenjam ki ne shi ki ne da dinze tuyenye ki meji inbi ina kirang ki ta di yewa di seba chi chi che nam ju ne seg rik tenda ngu ne shu ne le ta yang su ju jung ya ga dinze shi ba la siwe ring ki ta dinze le ya zem go ya shi ba ta tu inbi ina ngana zu choye ki kum shi ngu ne shu ne le ta yun rin bu dinze si de ya su ta yang jime na jang ngu ji bu nam ya ti shing inbi ina ngana zu lakto kaba da lokle laso dang na zu shungle khang dobo ya chale nanyen ji ngu ne shu yi na kiran du si shu ya ki tu tu di jung rin gu chi indu zan ba ti tu boru du ba le ya yun jung ra na ya yi ne ri dinze si ku jo juan guay di ke chen bu jiri xe ri duwan lesi lesi ta ta dun che bi na ngana zu shing jo ku da du ba le che na
0: 如果接不了是的，第几场呢？俺那就给看他们给拿着都是满球啊！你这个绿皮给看上给得了我，就是这的第一几场呢？俺那就给全场给拿着都是满球啊！你这个绿皮给看上给得了我，就是这的第一几场呢？俺那就给出现打龙都是兄弟呢，你这个咋打出去都是粘住啊！你不要的，再就这个不打拿着都别的，再过过打给弟弟的有嘛的？你过来给爷爷给再就出去都是粘起，俺那说过全用的粘住呀！ 다그나 신기 가난족이 룸다 추전제도 다 가난족 신족을 대샤 디르바 민망고지 룸다 추전 겨든제 진이 배부도와 추전도 디송기 도와 디니만 산다네 대사 슈샴 슈샤 오 제샤 제샤 다 이니 지기 가난족이 추전다 더서 전에 주람 야군 젊은 거래 그래서 아 추전 자가친 추전 잡사는 방가데 쇼도 저 추전 또 아우스 데도와 제샤 제샤 가난족 추전 제도 인치마지 추전다 룸제도 조제제 추전 쇼리 디
1: Yes. 디급이야 기랑기 초주다 양셰라 초주다 도도 야고 심어 준비나 안딜레 덕제 니실라야도 부차주고 스발 레슬레셀 생린게 참데레드 드링키 디단 람드난 구지 슈베 난드 참마 슈심비 텐디리 생기 십시 천국 난케 부산 정도 라타 로산남케 라시 남생게 내가 전리 전세 나와 뉴이네 도제나 슈위 생게 내미 치린 타 르디 심기 용웨
2: 아 가져 가스가 좀세
3: 좀데 비우니 다 뜸바다
4: 이제 니마 셈샤
5: 중고 규진 유감네 텅구 벽에 대모 시로나
6: 기랑 뜨니 들이 신네 아니 나초 시바랑장 려워 기구지 초 려워 기기 기기기
7: 디카르니
2: 陈总龙亲年轻烈工，来见龙亲爷。

0: chakchina toriya membe shiwari kya kya shiwari na ipa laas tanda anzo tonglo chukya chakchina isi lakwe chukya ayo.
1: Aan le le
0: siya. Tindre nyue chen yaan kikti gyal diya chukya na pendo shiw chaya yore.
1: Oo, nime ma chaya taa tindre la
0: shiwari gila
1: anlo.
0: Kwe penyo raande tanda anzo maa jik saka chukya taa inda liya tonglo chakchi chukya na isi pendo chukya. Tindre shiwari shala. Tindre anzo shiwari dung shiwari chaya di na yaa tindre shiwari shala. Kikti. Chitaane lopchi. Kumne Chinese na lo jiawu shei.
1: Na le le se.
0: Shei jia de chuti.
1: Mm.
0: Ta ti han kanji to le pesha na ta cha ba da de shuk chem ta na yang ko chang men chi men do na ne ju la ya da de nyang ko chem do.
1: Mm, shei jia ki dir ba
0: ya. Di ho. Di yang sang se jia gu do.
1: Shei jia ki de to ne ju na ga dir ba ki la. Han zu cha cha se jin yo gu ki ri ba.
0: Ji le. Ta ti han zu dun li na jing dong yo le ya.
1: Mm.
0: Shio chik mortani raan tiye sungun jo ti ringi chi.
1: Oh, lese. Pocho
0: ti tumri.
1: Pocho tuwa la.
0: Ringdung yore.
1: Lese, lese.
0: Oh. Ta ti na, nga na chupe shaari na, yang kaa da, kaa sirwa la, kawa, shuk chenpa taami na, yang nga na chu nian le shio ku nyung tige susu chik chala ra shiki chi, tanda, tige ba zang si chi chi.
1: Oh, chupa la
0: kya. An shi nian ko pe shu taani ya wadu. Shi nian ko jik di yang chula taani shik doon.
1: Oh, lese. Tindji
0: shiri shaala.
1: Lo, lese yi kila.
0: Oh. Tene nga nga zu nyung sherto da, kyablog sherto nga shuyum na, yang jik sherto, chilog sherto nga kashi, anta nyebda ti che, sewu cha ya shishme ya,
1: sewu shirame ya,
0: sewu shirame ngyo, tsuishilo den ngyo son re na, yang nga nga zu di tanda, jamda le che, kya ke shuyum na, pao kwang, di che ayo re, pao kwang shuyo ayo re la, ti mege shuk chenpa cha do na, yang nga zu morze ziren shi che, dar che, kwa kaan le ya tanda, woy len ya ge, kya kya shivu na chingchi siri, wali di, di dami na, yang
1: namgyu na dal chula si yung giri
0: wali la. Sebu ya gu chabu wali.
1: Le se lo.
0: Tende jiri shak.
1: Kasi tanda shirto na lo li ya yang, tene chabu chi pop chasu na nime na lo jo je je xe duisun pa chu si xe ran zi le zhu duwa gila.
0: Zhi la.
1: O, tenzo le zang si che dan di kanji ina la.
0: Di na, tende jiri shak ina, da pesha na lang sur si li ra.
1: O, lang sur si
0: duwa. Lang di chi dan na kya cha gupshu shivu na na zu tanda shirto suyu do wali ya jik. Cha dengyo.
1: Yamen ne. Che dengyo.
0: Sega dengyo. Yamen gyablo do ne cha dengyo.
1: Tinde
0: gi ri. Ta di yakshyo ji ma to je tan da na ju che to ran chen ga zhen ne ya ka sha ji su ni.
1: Oh, le se.
0: Ko di ge cha zang ka bja ji bo ru li ya tan da na ju di lu ra je ti.
1: Oh, le se.
0: Je ti ti ya che gyo ji chi ri.
1: Oh, le se.
0: Ti me di me wi ne na ju ma ko je an da ta ka mya tan da ju
1: 不差不多要不要去玩了去玩去分级玩去了可以的这个差不多去然后地下来了把感觉要来了来先了都是对什么的做谈的劳动开发给请我的呀恰别是这些年的地基里呀给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给
0: 직실이 다 직부시 아니 저지역도 캐슈브지요리
1: 레세기라
0: 달학과도 나중에 한다 칠로 셋도 박부시요 말을 어
1: 저발
0: 개비네레 뉘네레 진제네 직차비네 연셔도 차단 제모와 제야 박부지오제 어
1: 레레
0: 달학제디 다치다네 난당조 레세나로 된데 제니 망부도
1: 아 레로
0: 맞추스도
1: 어 레스레
0: 예마이나 나조 다치다네 요마레 그도 지시고리
1: 어 인제 제고도
0: 완라 도도 지시고라
1: 다
0: 한다 배차나 견주단데 매와 차셔 소소랑 소야이나
1: 양
0: 고치로 박박이 뉴제 지시나
1: 아 레레
0: 디버룰이야 저티쇼리 디 인지민지가 나도 저티티 야가도 비주다면서.
1: 아, 레슨.
0: 이 야오 마저면야, 저거 뭐 주주도다는데 야 어디는지 단다고한테 연락송는지 디나로리아 지 출란지 매베. 디코지디 뭐 주주다 차부담다는데
1: 저는. 뭐
0: 저도 관계. 먼저지.
1: 아, 레슨.
0: 겹로다 뉴잉셔도디 아 박바 지단은 뭐 저게 주제 차단제야도. 배샤는 뭐 저 닝부 쉬운데다 단다. 지단은 치살쇼 단도 뭐 저 하셔심이슈 망자도.
1: 아, 네.
0: 老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老
1: 세르
0: 어 간직 다 컨트롤 안 넣어도 니제 숨제 챙

0: Lên xem một khăn xăm. Lên xem bạn đang khen xem một khăn xăm.
1: Ok, tên đó là khăn xăm. Chọc bắt tên là mạng dân yếu kì là.
0: Đó, mạng dân yếu rình chăng hả chú nà.
1: Đã thử yên đó kì là, lô gà tổng yên đó chì kì tù.
0: Nè xe. Ờ, đó xin là, lì xe nàng chờ trí xù bè xung xe thẳng bố phá yếu xì bè tì xô phía yì nà.
1: Tô chì, tà xin xe thẳng bố tì ngờ rì tà nhẹ phương yên nà mù xù tì xì tà ngù tù chì nà gọn kì là. Xe thẳng tà tì rì thẳng đô nhì. Kerja om lah, tang pop tampil lah, tender lah, tender lah, tang ni mac tender lah, tang tu ni sisi orang ada topu sam topu, kunda ni tu sesi sendu nyong dah ada tiga lah, sesi sendu nyong, ni lokal ni topu ni lah, tang semua tawal lah, tang sesi sendu lah, lo san lah, ni tu ni dah lokal sendu ni nama sendu ni ni ni dah sendu dah sendu sendu ni tu sih mesti ni ni yang sendu ni tu nak biru tu sendu ke ram tu, kong mesti sendu ni lah.
0: Nasi lo.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: chiji shubhe zhano la neta nambe payu shibhe sungshe dikhirangi sopyu ayi na.
1: Thambo sungshe nyambu di ke dendro la gato na we nyaya punya lize tojo na ke kenla changma la buye yin la.
0: Nona tochi?
1: Changma la buye yin la. Da kasan daji kanko jil chinga yin de kanko gaten lamba la. Tile ma kasan nyaya punya lize na shubha yin de. Tani tinta kanti mo. Yes, sir. Kongpam hato shuye yin, ta tere re shintu pyo tu ma son.
0: Yes, sir. Tene
1: kela, ti ji, shiye ji tangna chungdwa la.
0: No, sungshe hai chaji na hai na?
1: Sungshe, ti ji tu ga samdwa la, kara ri yu sange di la.
0: Yes, sir. No, tomu ji da ro na shu yi me mangdwa la.
1: La, si, tene kela nyam tu sange ro na shu chik.
0: No.
1: Do, tu ya.

0: Lui, sambo kamsa.
1: Kungam zangye la.
0: Lo, chen lo har shu na.
1: Tiri chun tiri ge yangge.
0: Nese, tiri chubi lan xeba kene yi na.
1: Nga ji shi li, de xe ji pasa, nam jia la zini yangge la.
0: Nese, lo. Le chen nan chaji shubi, ge ba sang sung shibi, sung shi di kirang ge so pyo ya yi na.
1: Ok la, sung shi nyambo di gala, tang to, kong to, ki pa la chan bi shunga ki, sa ji, je je, chok la la pyo ya yi nge la.
0: Nese.
1: Dedan chabzi tiringi zojongba gaya la dini shiare kasek tawa dini sungaya dini chimnuki sungaya la nyeba ngangi dini tsomo da mabong yungzhu ki tsomo na

qi tu. Qi tu ni, chenbe ding rim na, ji di kir nye we cun do ki mi lam ti yin la. Qi tu ni, pa de mok jin chu, se ki lir nang we ni sir chu mu tiang yin. Ngan su, nin ji ki ngi tup ta, cha bor tu dik di. Keng mi chu si din ding ne, pak pip ngang, sim si ki shok song gyung du. Qi tu ki chenba rib ri, qir shu ki jia cun neng xin, zi du ki pup yong wa di. Sato tang, damba ki jikbe zira chung chung tu. Makba suwa tang, pangma suwe nyendun tang. Jidam tang, zidum ki zidung. Tendung, parba gyebu damshe tang. Mersi gyemu chashe so, se langir, chichen ki yuwar, char yong ang. Nganzu, nisunza si yin rong. Rang rang la namiang jita mebe chi tui ri yuwan ni. Tizun me. La le chi tui ni, numchun ki rimudar, cerdo dien si la. La le chi tui ni, gunsum ki laklong dar, kado che gyang si. Kandar, qi du ni, ngan zu qirmi ki yun jong su, nam yang dak den tu ne be, chen xin si yin be.

gaikyu chakdang gi chi chen kang yin yang chi tu gi chen ban ni do gu gi ri mo dar se tie di chi tu su chung we tuen jin sang yin kang yin rong ti mi shi ki mi zi shi bu chang jo tang do cho gi shu gen tip si ti tang zang ki chi lu la sar gi ki nyu gu xin bu be pa cha ti ni xin du se be ngan su reng yi ki chi tu su chung we de tuen la ling yi gi lang dor che di rang ja gi chi bar lam dun le gu shi che gu ni 계약은 신도 치워.

Shamla Zheng Chung Song Yong Kui Nang Ki Riki Sokcha Gwar Ki San Yu Chi Senat. Shido Chung Wa Xing Ne, Zhong Kui Mang Chui Zheng Chung Song Yong Dixi Riku Zheng Chung Song Yong Dine Ki Gen Ku Wei Yolong Zang Bui Chou Zhong Qi Mui Geng Wei Nama Zheng Xing Le Dak Jie Nam Zhang Qi Bei Lo Tang Bui Dak Jie Qi Gyu Dik Zhu Sim Shi. Dom Zi Gye Bar Xing Ne, Gekeb Gi Rinpo Tang Bui Song Yong Sokcha Rik Jui Shi Tang Rinpo Ni Bei Song Yong Sokcha Ri ni shu zeng ni xin tu ru gui tu ba tang. Sa chi mang bu xin ni sa tang pa wa suo xia xin suo cha ki ri mang bu sa kong jik du ne ba zha bar tu lang yu shi. Jie lu ni dong jia mi ni shu lu da wa ju bu ne jie lu ni dong jia mi ni shu jik lu da wa ju ji bei pa ra. Sa kong ti dab cha na ma reng xin ki cheng xi ra dak jie tang ke sep qi qi.

Boro nabu chan ni ji suo tabshi kang che gyan. Chui nabu ti supta mi zan ti ti yi sa neng yu kye chenpu yin. Tadun, piri gin, xingbo lakta du ju ga xingbo ro dong bara ju su mi bara ti na kenpu zi nye tan cho so lu di lakta bu zi mi ti kam san tan ka cho po yong we mun dun chun bara qi ge yue ba zin. 香港那么错，孔托天界村先出发题呢，宁州创业在于总体新波的日刊、新体、九节、车站、索段、天人谈所，我最需不应。

소외 뉴욕시 마작배 강틸 불라키 아마 용화다 뭐 용튜니 불라키 닌지 고르 타 쥐벌 용화 인시 묘시해지 파마탄 부주기 왈라 겐다 친부 가주 유나야 제와니 쥐타 메라 머신에 콘수 김찬니 레제르 지킨시 인베 추규 체칸기 튼진라 카야 마체바라 조 미시지시 불라키 아메 쇼르테 치외 첼루기 토니 mē tārī chēchī xīchā chē yūpa xīn tūp. Gām kī tī tū nē nē xiāk bē kū sār lū lā kūn bē kāng tū sōng yāng kē pūr jī bū chī ngē chīng xīn tū kā yōng. Kē wū tāng gē tā gē lā tāk bā tē chē kā chī kū gē gē bā tē lē chōn dē tāng gēn sū nī gā chē bā dē bā zām kī tōng tūp. Pū lā dē kī gī kīm lā māk bār chīm bār kū kīm mī ngō gyō chē bā mā sē mō chā yāng chī rī chua chī. Pula dan kim wargi jewa halam che. Wende ama ni ama rang yindab. Nam gyun chua la zhuwa hajan nyung nyung yin yang. Senki chongsoro pula tawar ngogyu che be. Pu yinbe ngwene pula megawa kalasi. Pula ki kumdab yangbu suwar chindi ame lakbane tambur sung. Newe tupe ame nam gyur la kyarwa dabur nangwatan. Sabchur jebe moyi gugu kub shihi tu nang. Duklundi le lakba cabu dindra du la, kangba ni tongju si mindu. Pula ki ame gore jodi kana gubada. Ngoka cheba dar dun suwara yongwe degi jemsi ni tongwa na. La kyarwa debu namgur ti, geji ni le gemu debu kengje tang denbar kyur. Changkang nang zuichi, ame surku kangsar lekbar dechi. Pula, rangi changgang zuyu seya di diri be. Ngan zui pake da du na changgang la zirin zawa ne mindu. De ki ki gacha ci di tuji simba maiki bar kyur. Pula ki ama ni tari pula tang de ki ki ninji goro chuduru chi bar yungwa shikimba tang. Ninji goro di agu zirin tang lingmyu chi gugu mumi shi. Ninji goro shu bar yungwe ame ngui ki mani goro xin chenwa jin shimbe agu tang kangba jingnang luwa su de. Kāngba dī tōpān māpū dīndrā kār rē, būpsū tōkbū sī tū dūgān lā. Pūlā kī āmē sū zūm dīngxīn dīgē mē. Ngān zū dīgē mē zō nī kāngba tōpān mā zāb lā gā yuā rē, chōpū chē chē. Āgū cī rīng kī kā chāngmā nī nē yā lēn lō. Pūlā kī sē rā chē nā, pōmā dī kē rāng kī pū zāb lā lāng bā rē sī kī. Pūlā kī āmē xīn xīn tū chī. Rē, ngē āchū dēbī pōmā rē, tūngyū tuā ngā rāng kī pōmā dī kē bā mē. Pula la papa meza, mashi chana kuyo nginji gordi aju genbe shuyo bar jaguri. Inele kuyo aju genba ka gugba yu zan, tuyondi sabu shuyo xin anyu samche, nga pyume ji jabayin. Keba me, tingsan pyume ki namche ka dik tupji yori sirwa marbe. Aku kane sheba tang, semnang samba nyi jikba min. Ngane chana, pula ki chidan la nganzui mashi ne mutu me. ngan zui pe ge tian xue ka le chong rong luo li yue yue ba yin ba ta chong qie dang ta ni xin nian zuo chang ma chi ne yue zan men zhe ge ka le yue le e ku a me ge cha xuan zam jie ngai jiang ku ni zhe wa qi ba mi tu me zha bu zha bu chong ne su jiang su le tong chong qie me gui ba yong ge zhe yin na yang pu la ji nian da da ga yong ge du e ku ngai din zhe si ge me da pu di ngai chu gui ji ne jun xue di song zan ngan zu chang me Kola riwa chenpo jo yu. Amar sakam chongzin ki doshi hindu chenpo yu be. Tongma nini gebu shen shen ti nya juwa gu samkya. Samyu le debar takup ki chongzib di mi chongpo tinja yu dib mu geja jamtu dung kyur se. Ama simsan jema la. Ki gi nga gebu ru tosam shirwa nanda. Kiran la tadun chuku kashe yu ari. Nga gebu shen shen la chuku me zan jimaan lo de yongzo de ji le ju ju re. Di ngay ha kubi yu, che zang ngay kiran le chudu che ga jabi yin. Pula ki ame cam jok cam che bata, e ku gecha ma xie ba tong ce. Ngan zui kim ki chi su, kang ba tosi ni yue ba chi geb che xa yu, di tinga pula le pangma lin chi du geba yin. Ta cha de ji pula ki lo le yu na, kuni de tu chu, e ku ke gyan nyam du bue shu, kuni ki ki le ningur xeab do xu chok ba ma se. ngan zui pian zui jik pian jik ruo che chok ri. E kuru nyam tu bio shua sirwe cha kin ti,
콘주 김미 주도르기 캡콘나 메발 아메 강첸도 셰바식인데 로나 게베 미창마 게 본드 메바 메 심베시 아마 심상 제말라 키라양 공로 토부 틴저 피비 제잔 키기 까미 초메바 틴저 머송다 고자에 까부차 차베 미지 페유 갭도 교르체 농바 시엔도 시가 유스웨 게자 나와 민조 틴저 키랑기 센용암 나도 겐디자 라림나야 생기 총수당 제삼바 일의 현묘미 네 모사 괴베 레가니 제메바 소수의 파자 부규 시착사를 대미적으로 가르래 대기 불라단 냠도 존재 유나 나 개비 과삼룬 콕더미 나니 멘조 탁주인 시양 디란도 시기 통마르 어구 치링기 일라 아마티 뷰인인지 고로 랭와르 용와르 삼미 섬유레 대베 개제 틴르시 아마 심상젠라 키라양 공로 토부 틴드 페비 랑이르 빌랑네 미셴라 공바시 시에다 키란 소소 세강 초와 제사단 카 제체 부다냠도 난주 생기 총조 추쇼세나 키란 핌드 두게라 시 어규시 하하 전주 대단 난주 벽에 두리아 가바요레 난주 벽에 로싱에 난 주도 직견 두에 맞추네 주주 킹바리 마시네 난주 벽에 중답 손자 대례 초와 넘망규 제대요레 ākū tēnzhā shīk shū ngē sāmnē dē yūtab pūlā kī āmār kā kēng nā chūng mē. ākū cīrīng kī chū tsūp tsūp ngā. ākū yīn sāmnē mī tsāng mē lūngbā xēn lā zhūzī gāng gāng chēn nā. Hē hē, kēn zūy pō kē shūm yā Kongdu lhengi ni senshi nangwa tini, pyo ki shunki zumken ma nima pendo la ki gyayi ki toa ni zambata. Zumba bu bijun kang ni bijun nangwe zamchung rinche, zhumu bu xeba pyo no ni pyo gaya du pöpkyur tang zumji yang dun jie shu bati liu nishu zaku bati shi. Sengi lhengi, ting di li zan pyo simba yin. Li zan zhechu tang jikcho nangke ni chen chung la tang, shibshi chen gui bani miyang la shi. Lhengi shu den jagu.